0: ama yi biye yi na enyo an kitin kitin bi aye
1: eno mwa
0: mwa
2: bani unim me bom pa ya ma wate maka ewrade trimpo bi ama wo efia wo firi mu no ani so ade hu prekopa ewrade sunsun maka me na odi ma pie wo brono bi so na mi edin ni bono e fere ba bi afade o sede
0: acha mi ti o
2: e brono o what is edin ana bi a wo hu bi firi sa brono ya me boy
0: acha de
2: woni pa bi an firi wo
0: de
2: okay eni so ade hu po firi prekopa papa eni pa do ma twa asia se na nipa na twa asia ne se obi a oyɛ adwuma na wanya ase bibi ato no emergency bɛ ade na tu nipa no papa ade ne sida ayɛ ya wada na nipa no ayi enema sense no se obi a oyɛ light ho adwuma
0: ye light
1: so ayɛ light no ayɛ na confirmation wa jesu yi wa
2: because ade ne sida ayɛ ya wada ana etezi mi bwa
1: ye fra wo sei
0: ache teme kuju
2: o okay menu we hon komodi okukuam ade ni si ya wada ber menu won komo okukuam bo moden se o passport na odi betu kwan no on twa passport ni mu se ya na se on fo no ande odi onya passport ko no fa no ane picture ba ko pe en send ye number we na on twa na mo watch na no ni akiri mra na mene ni ntrase na me nkyre no ade ba akom yenu miensa ese wo ye ansa na de aka no ewrade de ne sa aka na ma na otimi atun kwa yakobo ne bra why openi ne ti we sisi e
0: oh men ti
2: ma me mo mpa e ma no so ne sa na me nsere ewrade ban bo ma no ade bia eye operation ma yi afri ne so Mesere urade moja no a ewu o ka reference so on kai no hu mo bomame
3: amen
2: na basere munye dre
3: amen
2: omo adanse
3: amen
2: on fa ni susu mutu so
3: amen
2: e wo yesu limti amen
3: amen
2: min kama oba ni tim munye ne de berbe ma we enya so ti ma oba we mo ena e butu ne so makase wi hello
0: nasi
2: Israel na onye okesiye. Number is
1: 0538 0538 52 82 52 0538 52 82 52. Ozo betuma fre. Efa fre for be minu mi ensemble ni na bibia etimi aye kama. Fre na me eda bibia di chire odifo a obedne di a chire na fi omo ni pomesi bre. We a Royal Pentecostal Parish Church. Nyame pa o chinada ampaye bidwa ewo asomfie modin ase odon be she djuma dinim na bibia etim akoy so for you okay yam fa call
0: hello
2: yaje so ama mi
0: e pa cho me e friend ama Marcus na me yale me say na etitiriti me tete pa
2: ajo kasefre
0: ajo kasefre so kole mampo
2: she me bompa ya ma wate o me na nyame ya adomo a ewrade de nkwa che ya wo kena ewrade ye be mpa ebo kakra mama modi no obi mfa wo mele me na o mumpe chele black a wan kasa u jale su ofie na ompe sekan ya mono ayede ade ofie mfa hwe enkan ade da na onfa nka wo mra na ompe ahoma Black one na paper white says we free no. On paper ko pen kan bre me. Yes. Na min chire me ma min sunsun ma die bi no onkoye. Minim se de osi ji sunsun samu die. Eh oni mi die no pre ko pen po free me mu se ma pia ye bi ase. Na eye na se no. Papa, omo bo me ma mi di pa. E kan fo no.